0: ho freda na asofo asole reverend freda ne awosenge for moti wo na wo moti ye ne sha na ba ya police ni nti na police dem na mo jira blanche a blanche ni bla me aduma wo dia ko konte asha mama boy ne nka na sam nkyro boy ne nka nkyro
1: wo tano omo kasakasa
0: senior papa papa wo ya blanche ya careful me nya bia da so ba o ko school
1: o sue djuma
0: o sue djuma me hwe na ma na sue djuma me hwe na ma na ko school
1: wi ama wa no
0: na wi ama wa no my brother I'm say o pese wu ntam
1: yo
0: o pese wu ntam o ko do wo
1: mu nya yo
0: mu ko do wo o ko do wo
1: paso bia ni
0: so o ko do wo sha na wi ya blanche na sha wuti amia listen and listen well sha na amia chapter 13 verse 36 bible ne ka sha mo na amia 13:36 Chen ye papa papa. Che, come Job chapter 31 verse 30. Kai verse 1 no kura. Tie. Ablantia wutie me. So we bema handle no 50-50. Ma wani na ho. Ma wani na ho. Me say, bema bi e delitira kwa kwa sha wade bim. Ni yiri nti, wani na busha fo nyina nkasa.
1: Ayaka.
0: Na sawade ne so enta wiawie yepo
1: enyina enyina
0: awade abushiafo ntimi mafia o oh bla fuo ne ntoso se nya awade okwa na amia chapter 13 verse 36 bible ne kasem bi
1: amia 13 verse number
0: 5026 no 26
1: verse 26 no
0: ah o se
1: enye yenum ho
0: o se enye wenum ho
1: ema wenum ho
0: ema wenum ho
1: ana Israel ni Solomon
0: ana Israel ni Solomon
1: aye boni na so amanam bebremu
0: aman bebremu no
1: so o de so
0: o hi biela de no Solomon
1: o ni panyalo no
0: pa no
1: na ko ni Caesar
0: onu po ema nafo
1: aye boni
0: ah asem na inti kan 31:1 Job kan aha
2: apam ne me
0: David Job say
1: apam ne me ni apam
0: apam
2: apam
0: na me di
2: apam
0: Job say wadi nani apam
1: apam ne ni akwa apam
0: oni na ni akwa apam
1: fa ni hwe baba
0: so on fa na ni hwe baba da
2: se e dan na me fa mani me nkale baba
0: hallelujah
2: amen
0: because Job no wani ma na nte
2: to hunu masuban
0: ah Job chapter 2 verse 9 no okon so hwe mu na sembe na na yirekan
1: e ka chere se
0: o si Job na yirekan chere ne se
1: o
0: da sukro agundiem
1: du nyankopon ne
0: du mi nyankopon
1: ta Job ka chere
0: e ti Job de no nim se de ma shiti e It was one there.
2: Funani nka.
0: Funani. Na
1: ejobu tin show basa na.
0: O si job na yire ka kire ne sey.
1: O
0: da sukro agundiem.
1: Du mo nyankopon ne.
0: Du mi nyankopon.
1: Ta job ka kire.
0: It job de no nim sabe ma shiti e. It was one there.
2: Funani nka.
0: Funani. Na
1: ejobu tin show basa na
0: go. Ablanche bu owa. Ni kodwa. Na o yire fe dwa do he no. E to from na ba so. Ablanche do ko di wo sem.
2: Ubewu.
0: Ti ton ni. Ubewu. Obawu abwa oria owiram wose ema
2: ajakam
0: ema
2: sa no suo
0: ema nyo ema ema iti abwa kokwa wose manye abwa kokwa se ema nye tienye eti wono wo fa ne yira obefa ne wapefa mu na daachi eduru ba bi na sa ne yire akika nsamwa amafo ajina ajina dance ye eti ampafo aje tonwum wose ema ema nyo oswa wi wesu bo bi na me mpadu ha open nkwa shuroba shuroba no wanyina che shuroba emnye shuroba kwa mpadu subo
1: bi high life
0: so papa papa Ecclesiastes chapter 7 25-28 tie Senior papa papa. Verse 25
1: yeah.
0: to 28.
1: Ke we na mehunu. Ta se.
0: Ka fo me na me se.
1: Me fa ni miaku miaku.
0: E ba no, me sisa no ma ko ma ko.
1: Na me hunu adwem, na me hunu adwem.
0: Se me hu de wo ma atirim. Adwene wo ma atirim. To aso wai.
1: Ye, de me kra ehwehwe bio.
0: De me kra ehwehwe bio.
1: Me hunu ye nie.
0: Na me hunu ye nie.
1: Ba ma ba ko.
0: O ba ma ba ko.
1: Na me hunu apem mu.
0: Na me hunu apem mu.
1: O ba de.
0: O ba de.
1: Me hunu bi.
0: Hallelujah. Wo se. Solomon se. Sa wo ye. Wase Solomon wase uyi mama 1000 jina wa na wo ye omo papa enye dan ya mu ba ko ebe kai o na mo me ma de

Na me trend na me yem me trend na ndi me ba da so kumba no makata no nyina.

0: helpless na chapter 12 verse 14 wase
1: onipa nu mu aba
0: osei
1: onipa nu mu aba
0: onipa na nu mu aba
1: no de bedi papa me
0: eno de bedi papa me
1: onipa sa no ade no
0: na onipa won sa no ade no
1: obedane ama no
0: obedane no de ama o did you do sa from na no eno ha na be fifia mu akotwa ji se de ku ani de aburo bankani ba yira sha ti se school bi na wo kwa abrantie hweso hwe na school na wo kwa na eno ni edu a wo de sha wa da ti e be fifia mu akotwa e sha ka urade
1: imi
0: nti wo ya wa dwe sa wo ma mi bi na wo ye na bro wo papa bi na wo ye na bro wo ko school na wo dwane ko fie wo nhia de wo ngiro ho na wo nya na wa dwe sa wo ma mi no papa school fees no mutua no na wo kwa ma wo mu a da ti wan ka se be ba wo kuro bom Nshake urade.
1: Amen.
0: Eti hu sha bibia wo ye ne nano, ebeba udaachi. Asetremu ablabom. Eti hweye na dua wo dia si hone no, ankwankwa ye dua a ebe sha udaachi. Because wa saka no problems. Bibusam. Etre du ba ko Proverbs chapter 11. Verse 27 wa saka se mu
1: o yo pe papa chiri kwan no
0: iti di o pe papa chiri kwan
1: no o hwe ani so
0: o hwehwe ani so
1: na di boni a chiri no
0: na di odi boni a chiri no
1: e ba ni so
0: boni na e na be ba ni so papa bi o kro bi wo wa se kro ponsa do ye friend mo sia so ye friend mo e jabom na ni di ni no honam se ni ti mu odene na ubokwa ni fie kwadu abrobe we ni timu odini ji obi amfa ne hwe ni mako tume bre mako odiodua ne ofie ho no teto wenye ye e na obre so no kwantumi ni obi aso ntumi ntibi otume bre sa na apuragu pom na fifi ni wasan don ne tse nwida da kro nkwala ni nimse papa ne no nkwala mi ni miensa nti wo ma fa koko boto na ba kwa furu kube no eti no ma atere koko botom cho chi kube na na beto botonum e na ba kwa feli wo soro e ba na bo kube no na feli an to botonum na fanche na chim sana papa ne da ho o sole ya no yi ni tuo dobro ba o ba ya no de be jira kube na se no de share soro atra ni ti soro ono ehu we nim she papa na eto no ja no ho mi kwodwo na me ba we se from cream o tena se se no anu no ene wa ti hwilim ene wa nya 22 years roman father bi kura ne de hwilim ma no o pa ne to asasa na roman father bi ba chee ne hwilim ene wa ti hwilim
1: mi kwodwo na me ba no
0: papa no bubu da em 15 years akra ne titoy papa ne bubu agudam sa owu yakra nya abso miensa papa ne so bubu gudam fie dunum mena chi nyina ye kuro wo mma na duane o mu bie pru se no mu de duane nato ho eti eda owu ye na obi anhu 4 to 5 days no ana mantem ho bon ɛna ɔmokɔ hu sɛ papa no awu dada mu ɔmkɔ n'akyi nyinaa poro lɔtɔ a ɛne krasin a wɔm yusu yɛ ansana wɔmtumi akɔsie papa no lɔtɔ paa yɛhwie gu bakatem ne nsuo mu mantam hɔ nim nyinaa akora ne bubuyɛ no papa no so wobɛwu no ɔbubu gu hɔ nhyɛkɛ wurade ɛti biribia a woyɛ no yɛneye na hwɛ wo sɛ wiase a wote no wonhyehye wɔ biara na obi so abɛsisi wo wonkɔ obiara ku no ho na obi aba wodeɛ ho nhyɛkɛ wurade wonkɔ obiara yere ho because deɛ wogu biara no na nomene madamfo sɔfo baa

see driving that to question that. Bako peja AK-47. Na uluma anu wako ba 70 years. Wase sofu midi yemi huu AK-47 na mkate ya meyere se. 7,000 ya deko ni wafa mla. Nesikani ule duru hamidi nadi ya manu. Odofuwa. Akwele duru papa inche ni papa niskani mana. Wase 300 na papa na tia frisu no. Wafa nkangu. Mina mitu mikuwa na misika ya 700. Ube timasha mese 1 million. Papa isi wasi ubiye na naketesi ya bonetiko. Waka na yuro fuwa. Wasi safo, mina na kwa sukura ya pengdisu namba. Na meyire teme nchani ya bomba etiko. Na papa lutu usa wa yetu unu ufie pa. Wasi safo, sa meyire kura ntukwa ni bianke hame. Meyire timi ya bomba etiko. Fiti saada anu kura mene meyire nyantokwa. Wasi wa yebema, fa mema semu ko kemu. Eje fia na abe yomema semu. Eya yu usam. Ne nasa wetime ne uchuchitwe ni second for full tizi mo amujiji ko for tizi mo chuchitwe ni second for ko for dai enesa wetini ya awurade do awurade do na Genesis chapter 9 verse 4 ne say do o kam ojaguo no onam nipa pepepe so de beka ne mojaguo awurade ka se bi chira Peter wasi Peter de o twese kan no ono so bawu wose kan no enite enesa wetitwe a kan wo se tue no ubawu otue na no Ube huwa sika nano, eni tibe urade nka sanchao. Me urade temi ya mi ufo. Na wania utimi sesa. Obabe siya wudu ukunu na mnuroso. Inuroso, ukura nanti onsa ama. Obeda obesum da ekurada, nemchie pamu. Etiye na ujini uwiase. Etiye na upese ukura uwo. Efiye wenia bribe blebe kura ye nsi uwo. Adena hao sa. Adena hao. Ha, wiasi ya jabadienti. Wofum abosomsom enuroso ufaha na ufaha bansiri da wonsa pe ei ei minia minia awurade do de watra boni no makodu no wadi nkofo yire chiache wadi nkofo kro chiache wofa wira boy wira chia boy dwama ya che wofa kro chia boy dwama ya che me awurade tufo sa wa yire wampan wo kunu wampran plan plan plan plan na ma nyakopo paya sasi 3,000 so and why a function mrachie ni mama wa tue kusu sobe kwa arachie bi jemu wa nikunu sati free mina kwa hene na wose tia minu ya bre ablachie me uradin kasancho no ntufo me uradin kasancho na babu say beme bi transila ni hun shio gufom kwa uradin kunu kwa di to Genesis chapter 38 and iti show ablabo ye nama wanama konano en free unipe duyanu na fa kron kron ya fa sume uradin ne bra kia ni misese ni ya bra etia atem wokura baya owo ho wenim dakro urade baba empo de besia wiadum yenum no mie no yanim de besia num lamia sam no mie no yanim de besia num be no siam no mie de yanim tienka ye bofo ye yemranti bre na yema ye ni na ho wate wagura dwama na che wafa uyire chi ache enam pra 20 ablanti ye kodwale a ne moba fo nkra wentim mfantofie nipa bura dwama ya na obekwa draw store ne ye peja condom na sisro na ya kero soro champion Asiyanu ya mecho. Na mlajia ni maba wa mbuduma. Valentine day nipa tu mbwajwa maya ma kondom no shoto. Na mbwa mpa ya temude urade. Oshena se oma weekend ya omla Valentine. Because wa wankofobia wasa obachi wanfeseka. Obeba nwa tu ujile sifie. I tell you. Nkofo shaswa dema yetu metu aliluya. Aliluya. Aliluya. Na usha Valentine ya se. Na yobao yano. Yano. Mwiti. Na uchonkose dabu dabu. Na sedi urade besiye puu wa sumu no. Na mia mi preach ya umi mba. Ube jina hii. Na mpla 20 blay yuko jaria. Ni girlfriend's numbers inti. Wampesa wa dini phone krabe 2 seconds. Ne krabe sese mina. Misi, lasa blanti ya madafubi. Sese, wache mpla na wama. Ni phone krabe wa mpesa na hirin dene sabe. Oko jali Nokia panodi ya chisa posu nuwa sensu yogo so. Last minute na Nokia na kwanjam. Mini ya. Sheye papa papa. Ne uradi wa bo watu wa mini wa che. Uko ask chapter 10. He? Verse 34. Wase Ukrainian ni mahu soja kuponsho weni penim. Na duo sula urade na urade pesi wa jeno. Na duo sula urade kura po ya nyeno. Efeni ya pesi ya jina. Wo ube jina hefa. Na miya mi preachi ya umi mabwa. Because Matthew 7:21 is. Enyo upi se urade ya urade. Na umu mtia wa yeye jwa waso na ye. Entina uroma fwa. Wasi wopia feni nipe tisa fwa diye tiasi. Na miya mi preachi wa. Ya pesi se worship. Na uya pesi se worship. Na se tu solo ya. Na noni mtu hebile yu. Eni wopeja ra ra ra. Nini dede na brabo nye. E jamaya doni se dom dom dom dom. Na tadiye kula chashe wansa krai. Kristo di basha tadiye. Nisi siyechi. Ni yam. Nini pepye gine. Anoni mtu hebile yu. Eni wopeja ra ra ra. Nini dede na brabo nye. E jamaya doni se dom dom dom dom. Na tadiye kula chashe wansa krai.
Kristo di basha tadie ni sisiachi ni yam ni nipeti ejina guabontre enne mema ne kura dresse kama esne man unumwa fatina emano emom fani wad ancient tadies first Timothy chapter 3 verse 6 Peter chapter 1 kim 18 wow said ya ma kron kron sala na ye die awradachi and then look at ehu wiadi sama ye woma mini aba ya na tadie ne sew efa you fe na so bible no say ye wono ma nyira ho kwan na so anya ni nyina ne fata ye wo ho siesie fa ho nkoba bia men no die wiase do na men hwe die wiase ko enhwe baba wa bia we yi no ho ama no ho aye fe na entino na mo so wo pe heaven akopa dia ma wani so hwe soro na dano wo chi fa ma wiase enne mba wa na ye ka se fa fo tene die se ko na nima na ho so wo kom wa ka mate e wiase ne do ba kosa na wo pe ba bia gina na wa no so ma pa du sa ma so ma hwe ye ho so ye ya oh lord anka wo kroji pe o de ba sha wo nsem dwuma wa ka so wa man e wa de po ya ko die ko te wa de do to ba na pa pem ko si ne ba wa de ni na ye ka wo ko hwe ne ba wa de low plus e wo 10000 8000 wo ablant ye wo de fa ko ma se se se ya panya se ya hwe wo e ma wa de po mo o ba bo dam kra da dwene nya dwuma wo nya be ma ma ne nyem no be ma bo dam o ba be ne pe no ha wo beti Jacob ko so 16 years bible say ye nani so te say 16 hours o baba ko penji I tell you no crap na me catch your media ba bu ho na nipa mu na urade so bu wate ma wi ase nya wo fe wa yi yi wadu fuma che wa yi yi koto dwem no ase mo che che na be ma ware wo ba wo fa ne yahwe o fa ne yahwe because nipa dua na ni anum nyam biem moton moton na ko ba she dwae dwae e tokro kakra be ba be de dwae na chi emema etwa mu we chaleti na we to gotem mie no temepem be metum sho ba to sa na papa e wa hwiri gotel dem chao na so ene be ma wa no ba mfa ne nyahwe aso dem kru konsori yankese no ma na dem dia yeye e te o to fili bi pa o mi da gana pa 2025 we yakon 1000 kru de wa kon tell you pa mi ka cho nge aso fo na tun kwa jia saba chere for be kawura dia sema ya nwo sem sister islam mu so beautiful obie ba no ho sasese mu da ho na sese kra na ya se genyase genyase eh ya fendi ya because who first second Timothy was me be twofo ya ten and chechere aten ye na ma yakopon ni petumi aye pe and aso fo tun bi san soroma me preach na me shankom na obetia ni shankom shankom di no ma mo so sofo side prophet so twa no short to na nipa ya jama mom na sfia be jira pan te body bi wa ho mu wi na ho sia ji wa wa de e urade se menka sanchro ma ho sia se ye de kawa bi hye wo na mu wi ase me ye yika ba no yakopo de ka obi a bayi fo to bi and I get bi wa ha ma ho sia wa horo pants se se dia se ho ho mu wi ase ma ho pants no emu mi ensa wa hye ne buru na obi a hye de pants bi urade yi kire wa e pa na urade bi afiri mu e na urade mu mini aso so chapter 3 bible on is di no kroma na ali use ti fuma was e wani ba hwe kro na onan de Moses pa cha we urade kun no na se urade a hu Moses moba bi no mi anu ba gina hefa anything na me evangelist odro da dia urade Moses na me so ye me ga urade asem 24 good years so for me first ke di pray nya urade aduma da yesa bia me na problem me jam won kwala me wo yire jira no wo me won kwala e ma me no me ma me nsa kwala num na so sofo we nyina chi me first ke di pray nya urade aduma e do me bia nkwala ni abaro poto na school fees ene ade ya so and preaching me bre ba me ye ha na ke me use quotations pa na me di age offering what me use quotations na me di na Daniel Paul Bobby a finger sa kwashu di bu ni pa ah ake 24 years message sofo ake me ye da and once ake me preaching we anaka ni pa je ja anaka me chamvre pu imam bi chama mu wi anade makofia se Deuteronomy ho chapter 15 verse 7 say bible say bia usema unu ahiani hwe no wana no akoma ma unu ahiani na oda no akoma me urade mema na dane boni atia na kanfre puni kura o hwe mani ma Job chapter 41 verse 11 wase mu mu wana wama bibi wama me urade bibi na me urade ma hwe na na ma hwe na na mu ha na fre puni kura masad wa ko Proverbs chapter 19 verse 17 wase di o homa boni mabodi

0: Bɛkɔ plane bi to ne so na nkwala no giga saa na ɔka ho saa na ɔma yɛ ɔma me so wa ɔma me kɔ plane wamfa ne baako afrɛ me da ahɛ ti asɛm bi a ma aka ɔka yɛ kora me kora ma nye ani mpo da ato adwene mu a
1: halleluya
0: amen papapa abrateɛ woyɛ list mistake woanhwɛ yɛ daakye wode wo sa bɛsi fam kosia oba bone
1: te Rebecca
0: oba bone bi te se Rebecca hallelujah
1: amen
0: na wa kosia ba papa bi te se Sela Sela no ma ya sister wo akofa Sela to so hwe kwa ya do kru dam so ye kai ho no te o se Sela Abraham frɛ ne ka che ne so nkɔ no aduane na no ye fast hallelujah
1: amen
0: enam oba no so nti hwe nhyira kese a awurade de ba fie ho ano ne ne azik be filimu jacob i want to aso abepim david so

0: for ya edura na dwa nkuru pe baabi awura eje se o sign check ansa
1: eh
0: eje ntuma one to ama wonti eno ma wa sha koda abontire so akohoma bia wa nya ne ne wati asem no oba wale fo o se mo mfa mo honka me kame mo homo ho
1: je se mu benu apene so sem betena ho mre kakra
0: je se mu mienu apene so hallelujah
1: mre kakra
0: hallelujah
1: amen
0: wati asem no because uko Proverbs chapter 30 verse 19 tie na ye ba anopa se uchie mi a oba wale fo Eba usuba anyeti se dilala. Sister utie mi ema usuba anyeti se dobu yire. Ema usuba anya at Genesis chapter 39 no puti fire. Ema if usu ema wabla bom
1: bi Rebecca.
0: Anka ofa Esther. Awuchire ba ye no. Esther de ne kra to ho. Ema abusia no. Sala yire yentem. Oh Abraham yire sala.
1: Sara.
0: Ya oba wale fu enye ukunti. Hallelujah.
1: Amen.
0: Ekwa busum bakuni. Na otwimi enseni, na otwimi enuni. Hallelujah.
1: Amen.
0: Ukunti mi mpega. Tie. Proverbs 19. Ose sei.
1: Proverbs chapter 30 verse number 19.
0: Ose sei.
1: Ose akode akwan.
0: Akode akwan.
1: E de wiem.
0: E de wiem.
1: Owo kwan.
0: Owo kwan.
1: Obutan so.
0: Awo butan so.
1: Ehyan kwan.
0: Ehyan kwan.
1: Apum.
0: Awo pum.
1: Na obarema kwan.
0: E na barema so kwan.
1: Ada ababa.
0: E ne ne yire ho. Hallelujah.
1: Amen.
0: O fa English Bible na. Ose kode akwan wo wiem.
1: Wiem.
0: Owo kwan da butan mu. Shape kwan da po so. E na barema so ne kwan. Barema wale fo ne kwan.
1: Ada ababa.
0: Ada ne yire ho.
1: Yire ho.
0: Hallelujah.
1: Amen.
0: Sha quotation wo kuku se ku pese. Isakan urade.
1: Amen.
0: Sister Wati. Eti anadwo na wo de ukunu fa sa kwan we so no. Wa pause ne ukunu. Wo ku ne kra. Ne vim ode be kwa adwuma. Ne bibia na dwene nyina sey.
1: Sey no.
0: O pa de anya de. Ade wo biabiem. Opade a oba pade afiri ne kunu a.
1: Se de giade.
0: Hallelujah.
1: Amen.
0: Ande o se ye de giade. Ne saka wie pe no abo crossing. Se Proverbs chapter 31 asema wo ka kire wo. Verse 10. Proverbs 31 verse 10. O se sey.
1: Proverbs 31 verse number 10.
0: O se sey.
1: E ti fi asema o sey. O yere pa ayeye.
0: O yere pa. Sister, o ka ho ana. Mami a wutie me. Hallelujah. Ukru ye renwe adwuma obekọ pension aji ni renwe sika nyina na de bi store. Ene no ma ye otum kotogotogo.
1: Kodibai.
0: Ene ukru aso ayeshi. Hallelujah. Ene ukru kura frewa otum ofra ora di asem.
1: Penitent.
0: Hallelujah.
1: Amen.
0: Bible say oyire pa. Why no bedding?
1: O say verse number 10. O say
0: Oyirepa.
1: Hwan obenya?
0: Enso
1: ne boye sini.
0: Ne boye sini.
1: Na okunu akuma danso.
0: Ne kunu akuma yade yan
1: danso.
0: Odwene ne kunu ho. Ne kunu kwa adwuma no wo maaya. Hello darling, wonam he. U ba yade ne na wachasa yentem blefie. Bible say Oyirepa no ne kunu akuma danso.
1: Ne sia de nhia no.
0: Hallelujah.
1: Amen.
0: Genie pa verse 26 no
1: verse number 26
0: say
1: obie na no nyansem
0: oyere papa obie na no nyansem
1: na adoye enkyerekyere won
0: adoye enkyerekyere o se dachi dukunu tenase no waka che ni kunu say o ma ne o ma mi ache hallelujah nti hwe na ma ne o ma mi O sister ya nukunu no mate se yesi wo mo ho kire won pa se yesi o sister ya kura yale hallelujah se bibi koma won
1: oh yele pa
0: what you say no wo se wo yele papa no wo yele papa no hallelujah
1: amen
0: adoye nkyere kyere
1: wo ne tete
0: biri bia wo okidu kuru trase no wo kyere kyere no hallelujah ninu ya ba ma yale we dia sister no nya saa wo ne maami bo gate no bi a atu no kunu maami bo mu dia okunu ni abo mu dia okunu ba ma bo mu dia
1: e mun soso
0: modi fi ha yi kwai we kwada we ba ba ma unim se ofriduam ofridu eni pa na wu no eni pa na hwae no sister wu tie me manya dufu de pafo ani brefo sa me se menim oba papa bia owale nukunu ni nukunu de na kotena busua fie nanso sister ni nyantoko a hallelujah
1: amen
0: nkomo anom ina be jina na chika chira omuni abema na se wu mom

0: na kwana busa islam ana otiwa na sofo nkofo omoje nkofo ire de sofo preach won na sofo ni preach obu ho a wonum jot wonum jot na wadi jot ni wi ni koke ese ni pedia ni pedia ko insani ni sofo preach wons and the sofo ko ayifo ni de
1: jotfo
0: ni wi fo ni preach won na sofo ni se mo a mo gba adwaman so mo nsakira na mo sesamage na mo nwale akwane se sofo preach won na sofo ni dane message no se mo so a mo de nsawie ese mo ni pedia wa hwede wa re nsa amo afra ye troka akwane ti odi se ya se wa hese sofo na se preach no
2: wa se preach no
0: wa se preach no u preach kama kama baby I wouldn't

0: to Aya.
1: Awurade na okum.
0: Nti Awurade na oman.
1: Asamdo.
0: Eh, besuko aso.
1: Ofuru
0: ni mo Awurade
1: na.
0: Awurade odi hia.
1: Na mo odi hia.
0: Awurade na man ko biletuo.
1: Awurade mo bidi hia.
0: Papa nua bi ya se ah ti bebi amadu ablabo anti mi jeja to bo aso. Ade na che. Mo se bedi benya bi ta unya bi. O so bi ta se kofa. So bi so. Te Yakobon ka na nyaman. Se mi pen mu sei. O ma nya na nkwala nketi nketi nya bi. Se Awurade amo ba, o ka du ba.
1: Yes.
0: Nya biri ma di. Ile. Nya biri Awurade 3.
2: 3728
0: Wako kobe no wa
1: density.
0: Ka je ti atua so.
1: Mm.
0: Wako to wo ho.
1: Kota.
0: Ade won ku a wo je de. Na Pentecost ni assemblies of God ni, todi ni, depeni. To me free da maha. Uta no de reto eto eto eto eto eto no. Wo ye check wa bra be sama wa. Noti wa ye timi mani pa ye yi a. Akega na ka wa na hia no. Na assemblies of God ni chef wa she program o ma no nem kuma she ta no nte woyen e ka no ba fe pa no be to collection 16 abod na not 100,000 I said to you fe ah she ba dia me two school na what you seven example because ono na accident ni nyina afa say say obi ko hwe asia 207 din no ba di mu Abra Bible na ka Isaiah 45 verse 7 wo se
1: me na me bohan
0: me nyankopon me na me bohan
1: na me
0: me awurade me na me bohan
1: me bosum
0: na me bosum
1: me masumjie
0: me nyankopon na asum
1: na me dia mania so ba
0: bo sem ke awurade ati wonu wa wo sum no ka so be am problem
1: awurade na me yeyi na
0: nyankopon konfu ono anka se okuta wa otumitum wo de bi ya rawo otumitum pe wo beto anonte wo ye blue green yellow now and I know who some anonte wo ye na ba na enya bibia o flight o no na se sa kwara wo timitum pe wo beto anonte wo ye blue green yellow now and I know who some anonte wo ye na ba na enya bibia o flight o no na se sa kwara de ya afuno mo a no makoto kola no a ye de ya se no ma hwe agun I read it is right
1: yes
0: oto na ohe na red in the afromo no wa say the green etito no green blue ya tun
1: malibos
0: malimish
1: to me boy
0: stop them
1: yes emeje
0: ya ba pa na 1 week pa ya be call place before park iso and anointing where you guan kunam and ya be chama domafo a so for this we say nipa bi ejimi jimi bible ya to me tena tena abetena ori ko ma o ka o secret chire no ofa ka chire so fun fun fun mi say enya bibia o ko ni o de nyina bibia
1: boss
0: enya bibia wo hwehwe ma ya nsi eti wo ya ti wo kwa ni mo
1: celebrate
0: ko ho ma mi
1: awon ya si odi fu beja ho
0: enya sa meja ho ade na urade eso holy ghost
1: fire
0: fire make ya wo si fire
1: fire

0: menim papa bi a wɔde nome nsɛm gu nkwalaa no so saa wobɛsɛ na nkwalaa no nyinaa yɛ kase 83 years ani wabubu da ma 20 nso obi ye ɛne obi mpo adi na yɛbi de ama papa no nhyɛnka wure ne wɔde ɛso
1: ɛne ɔtua no
0: ɔno nyankopɔn kasa atua
1: ampaniampa
0: ampaniampa
1: onyankopɔn ni asane ɔtufu
0: so ɔnkyea tam wo nhyɛnka wurade sɛ wobɛyɛ papa na wɔde tua wo ka ana wobɛyɛ bɔ na ɔde bawo ka daa bi wɔaka ne wɔn asɛm na ɔno nso wɔmfa so nnipa wɔnhyɛ wɔn haw nti Deuteronomy 30:15 no wɔ se Deuteronomy 30:15
1: mede nkwa ne papa ne bɔne
0: ɛne papa
1: ɛne owuo
0: ɛne owuo
1: masi w'anim
0: ɛde asi w'anim tie wɔde nkwa ne papa ne owuo ɔde asi w'anim nti Deuteronomy 30:15 no wɔ se Deuteronomy 30:15
1: mede nkwa ne papa ne bɔne
0: ɛne papa
1: ɛne owuo
0: ɛne owuo
1: masi w'anim
0: ɛde asi w'anim tie wɔde nkwa ne papa ne owuo ɔde asi w'anim ɔnhyɛ wo owie wakyerɛ wo deɛ ɛyɛ ɔsɛ me deɛ mehyɛ wo sɛ yi papa na woanya nkwa nhyɛka awurade ɛti wakyerɛ wo ɛna ɔde nnoɔma bi atoto wɔ ama wo ɛti wopa a wote wiase a yɛ papa wopa a yɛ bɔne ɔno awurade deɛ ɔte soro wɔhwɛ wo ɛna wɔdi ka so ate wo ne wokɔdwabuma no ma wate wo ɔne ne sɛ hwɛ soro ne fam sɛdeɛ mu wɔfa na ɛkorɔn so yɛ bɔne bi a ɛkɔ naa wɔsɛ wo nua nnipa wo ne ne te na woba no woyɛ obi pa wo nua wode wiase wo ɛna wo papa yɛ no ɔsansa no wadu ne so aba ɛti wɔ se ampaneɛmpa
1: tumfoɔ nkyɛtɛm
0: tumfoɔ nkyɛm
1: woni sɛm
0: ɛkyɛ wurade ɛtrɛ wiase pa na yɛatua wo ka woatrɛ wiase bɔne na ɔde papa atua wo ka daabi yɛka wɔ timɔderefoɔ a wɔne awurade mema wadesua bi Deuteronomy chapter 28:1 tobu aseda koro kan ne nyinaa na hu sɛ onyankopɔn de ti mu ɔdene paa hyɛnka awurade sɛ onipa tera bɔne mu bebree a awurade wagyika wɔ se me mɛtumi ama woawale yere na obi ne wo yere ayɛde ade
1: bible bɛturo ɛnso wo ni mu aba
0: ɔtum ka sɛ obɛtumi ama woayɛ adwuma na su adwuma no koraa no womfa bi ntɔ aduane ni because obi de ne wɔfa ase ne ba ne yere obi de nnipa akɔgye sikaduro nanso sika no baeɛ no ɔntumi nni bi dɔkta sɛ ma no nwe akokɔ ɔnwe kurokokoko wɔnni dabodabo ɔnwe apɔnkyenam ɔnkyi kosua last minute koraa no wɔnni nkyɛn na awieyɛ koraa asikyire na wote wiase na wone nkyi nni asikyire awe akokɔ nam nwe dwan nam nwe apɔnkyenam na wote wiase no mu woyɛ deɛ wosɛe nnoɔma kwa nhyɛka awurade
1: amen
0: nnaduane ne ka fa cas ne pake fie no anim ɛbi wɔ kwan so aborosan nɛtoa sofoɔ yi wɔte animu security wɔne bi nanso wokɔto sɛ security ni wɔahono ti na paa no da ho a sikani retwamu a ɛ sɛ wɔnhwɛ ne wɔhwɛ wɔde bi ka na no nnɛ ɛnɛ wobɛfiri wiase kwampa a wɔamfa so anya ne ho nti bible no ka no wɔ Deuteronomy 28 sɛ wɔno ankasa ɔbɛbrɛ na wɔntimi nni bi na ne yere mpo no ɔno nyankopɔn bɛma wɔ bi
1: ɛnnada
0: wopɛ wɔ timɔdenefoɔ a wɔne awurade na kwan ɛhu ɔyɛ dangerous ma menkaɛ ma memie Job 5:18 na hwɛ nnoɔma bi a awurade yɛ
1: ɔno na
0: Job 5:18
1: na
0: ɔno
1: ɛna ɔkyekyere
0: ɛna ɔsan yɛde wɔnoade no wɔpira ika wotum se sɛ wosabre fa tu wosabre lampo na ne ho yɛa kwan so brɛkum kwan so ɔno a bɛkyɛm ɛna no nso plane so nkɔhwe ase a tu wosabre sɛ masan de me ho akɔgye ɛsi akap deɛ

0: ane mfeshe ho
1: next time
0: na o tiem wo soro ho Jesus akofo obeyire wo sa tiem Jesus
1: obebrao
0: yankopo wo nkwasiafo ho tamo shi teacher ni pa shiranke urade
1: amen
0: wo mo vim no vim no vim no vim no na mo wie ade a wo mo de ye no no ye so na person na person na ye twitwi ban na ye fita mo jamma ekuro ba kwa mani tu na oba so na osan be ka kire na yire se okọ okọ se okọ no class okọ fa nru oku mase ti abuasi tu ai ye fa de se ekwa mo no wakonya lol accident
1: yo
0: amana prepra me why de so akofo obeyire na yache na de na poso na poso etwitwitwitwitwi enti na yire hwe ne de se ah na lol accident be na wa poso no wa poso nkoa na ist se awro wure
1: ngaja wani oni bisa jama mo ayi
0: asenye amen ama ne yele ma me kura ko pa ko kwa kase mienu
1: o de be ma no we
0: ya bre no se se wenya lol accident na se urade abua na se wa ngudia ene fa power nu
1: wa we
0: ye wo ho ne sunday ni ye wo ho saa ye hese
1: kwaribodu
0: akoya obi akofa de yele oni na busuafo ene oba na busuafo kekra kekra kekra kekra Isha gewrade.
1: Amen.
0: Yebusa wo mu kwanso a na kire se teacher ni no degwa. Na ne yire ni maami ni jiga na okofa adua bi. Anke na so na ko de bona pampa. Ira sa ba jin ku kwasa wi aka.
1: Wa se.
0: Je chosam le.
1: Obari ma ofo obari ma biyele.
0: Be ma biyele ofo obari ma biyele.
1: Wona yakwa yire sa wadie no.
0: Wona yakwa yire sa wadie.
1: Kuro go obari ma no ba wale sa fo no.
0: Be ma wa yedi ade.
1: Oya wale sa fo no.
0: Ti asam ni ye.
1: Kan nyina.
0: Okwa Isaiah chapter 20 ya.
1: Vai ba be kanaja.
0: Verse 14 down no. Chiro no kan sem bi wo ho.
1: Isaiah chapter 20 verse 14.
0: Ose sey.
1: Wase. En sa wadie.
0: Awadie nya de.
1: En se no.
0: Obi yire nko ho.
1: Ne kura pa ja.
0: Na obi kuro so nya de.
1: En ko ho.
0: Young girl, come on. At the end of my me phone, the pia pia. Unqualando. Etikon. Owa yira. Na eden.
1: Adai. Onu kwa ni ye mano.
0: Isheke urade.
1: Eme. Ema akura dos che me ma.
0: Uwi asi di ubi ashushe di tiyo. Onu nempre. Unya proto bako kule frima.
1: Eye.
0: Mahu wajidi bia.

0: wadea na enya wadea no na wacha no kontompo
1: ocho nyankopon kontompo
0: ocho nyankopon mua
1: wacha no kontompo
0: na wa betwa urade kontompo no watra sase wesu a wa wuje jireje to aso e
1: na so ono ne honkafo ne wapam wapam yele
0: wa se wa so ono ne honkafo ade wapam yele woni na pam ahyebo eti mufa wadea no kwa wieye ene abusua bebre egu kofa wadea
1: onwo ba nti
0: ko high court wo kohwe hallelujah
1: eba manti
0: eba mamunti na
1: sister no
0: o chaba
1: dabi o
0: o ka se eba ye papers ne dia corporate press a complainte dodo a ye pe
1: e pe mena na tuna
0: so na ma ba hallelujah
1: amen
0: woni ba bi abawa ade na ko fa bi mra no
1: e pe mena na tuna so
0: e ma ne nipa na ma
1: dabi
0: e ti se sister ne wo bla ne wo a na no ntre se gu a wade ano
1: dabi o
0: ye ba tuma so tuma so e
1: wa se dunum no na ba ko pe na wo hunhum ka ye bi
0: aha
1: na adena baako na ohwe nyankopɔ ho asefo betumi
0: ayɛ sa
1: etim nhwɛ mu hwɛ mu ho yie mu honhom ho
0: hallelujah
1: na ntwa omna ntiblema yire nkotompo
0: nkotompo ɔse honhom mu nimpa no ɛna ayɛ sa wo ewiasefo ɛna apetition sniper wadie no ɛda so wo ho
1: ɔ
0: wadi ni gu because ɛkwa yɛ fa so ma mema no bɔ nkwasea ka no ɛhyɛ na komam etu ɔba di din kwasea sɛm kakra bi a na koma na hura kɔsoro Shake urade din da. Wo se urade ni wo twa no ne. Hwe ye nti ko Hebrews chapter 13 verse 4.
1: Hebrews 13 4.
0: Hebrews 13 4.
1: Muni awade ni.
0: Bible say awade ye ni.
1: Na mu awade pa ho fin.
0: Na mu mu awade pa ho dia de. Efi
1: se nyamamofo de.
0: Efi se adwamamofo de.
1: Ye wale sayfo
0: de. Ye wale sayfo de.
1: Onyakopo bebu ona ten.
0: Obi awaja me yire. Obi awaja ni kuro onyakopo bebu atan.
1: Yes.
0: Ye ti urade pa wale ja ye. No pe awade sayye. Every am a friend abi dia de. Ebe mu no.
1: Sa.
0: Shaka urade din.
1: Amen.
0: Wo se,
1: muni awade ni.
0: Muni awade ni.
1: Na mungu awade pa ho fin.
0: Na muni munyi ade ade.
1: Mungu awade pa ho fin.
0: Eti menua. Sofo a o church member. Aba chretre, one ne kunu. Aware sɛ mo akyerɛ wo. Na ne kunu no enko wa so ne binti. O ka kyerɛ ne sɛ wo ne sɛ ba ko tu senti dua wo ntwa. Na onko ko ja ne kunu no. Sofo wo tie me tie ne ye pa. Bible sa wade ye ninini.
1: Me yangu wade pa ho fi.
0: Ma yangu wade pa ho fi.
1: Nyamamofo de.
0: Na adwamanfo.
1: Ene wale sey.
0: Ene wale sey fo de.
1: Ene
0: ema bebre. Egu wade pa ho fi.
1: Yes.
0: Ye kru nma wale wo akotena burochire. Wotu kwa jale kru wo gana akotena burochire bura jaman.
1: Sa.
0: Be ma so jale yire wo gana akotena burochire bura jaman. Enkra tanti.
1: Sa.
0: Wodu obi a wale wo ha bla wo kru wo ha. Eyi na edeba ewiase edo ade wo ko say papers we enfa nko heaven shake urade din da bible say awade adini ni
1: mengu hu fi
0: mengu awade hu fi
1: se nyamamofo
0: fi se jamamfo de
1: ene
0: awade sey fo de onyakopo bebu wo maten eti obi a waja ne kuro obi a waja ne yire wa na mosumo obi a wade agu
1: eh
0: wo problem papa papa papa wo problem papa papa papa na intina exodus chapter 20 verse 12 when yakopod ne mran shame di kan ba no wo twro shem emra shame di kan ye yakopod ba when exodus chapter 20 verse 12 no papa wale guo nti hwe o twro shem sey
1: di wo jare unani
0: exodus chapter 20 no verse 4
1: wo se insaya wade
0: enye de ade
1: insaya wade
0: e di yakopod wade ne mran shame di kan ba no wo twro shem
1: sa
0: sha wade ye ade ye ninini
1: sa
0: ba ye nwa wade mpa ho fi emia ma wade enye chenchere na nkofa ha wo bebre mra ye
1: sa
0: yen ko bokwa sia ka wa ho onyakopon ni ba obo no no ni bo no wa nye ne hwe
1: sa
0: eti wo so wo de ma consider
1: consider
0: bible say consider
1: che so
0: hallelujah
1: anyele so
0: aso wo do bo odre dodo
1: sa
0: sister million wa dan
1: eh hey
0: wo ba no wa ye diamond hallelujah
1: amen
0: 30 million wa dan 20 million na ma no na yo oba bi tumi ka kire ni kru say eh
1: me bo odin
0: angelina kra me ho ofese ne no
1: sa
0: Wale kwa ye kwa ye nuhuwa diye niye jini 65 million. Na mimi ni Angelina. Mi kwa diye 80,000 kwa diye mabushi ya fwa juye kwa. Waba kwa siya. Ke emi mami pa. Na ukulu bako kwa tuwe 10 million negu. Na ufe ube trawa diye na siya. Na wasa sesu wa ye jume tete kanwa. Ena ube jiji ube diye.
1: Sa.
0: Ena ma wadiye ni guno. Asofa miya sesi keni yina ama. Enkrofo diye be nungko kune moto asolu kwa. E different rush. No mo mo ye dede o wa ni asen so. Sa fo no o mo nsha mvrepu no mo.
1: Da bi.
0: Pheshe do. Sa no fi kisi ni kisi. Wow.

0: akyekyere no eti so okru no wu a otum ware na se ne kru ware ne kru wudi a wonye de ade na so ofa de kru akia aya ware sha yefo na babu so ware sha yefo so beja won chefa e wo jata die num twaso
1: ose aha eti mi se so yeja monti
0: anya jama monti
1: no bi jana yira
0: no bi jana yira
1: no ware fofura
0: no ware fofura
1: masa wade
0: hallelujah me yero nko anya me de meja no wase wade
1: ne papa
0: wase yiri mu me hallelujah
1: amen
0: meja no wase wade mikro num wi waja no ase awade etu na okowade oso to obu ase bo mpa ye na ma wani te ho na opre na okofa de ye mfa na duru ba bi na se wuntimi na se wanko bo jaman wanwu na se wonna me sa kwan ne su jaina babo se waya wale se yefo na obi ala obe wale de tuaso tuaso tuaso
1: esefo ne se ne se
0: na suafo ne se ne se
1: sa na onipa na irintam tie dia
0: na suafo se e urade sesa na onipa ne na irintam te dia
1: na nya nya se owale
0: ene ye awrade ene ye na chese nsese ye wale aha
1: ka che won se
0: na ka chere won se
1: enye nipa nya na betime agi we
0: enye nipa nyina na betime agi
1: di wona odi ama won
0: ene wo ma omdi ama won
1: na itutufo bu ho a
0: na itutufo bu ho a
1: wo won se
0: ene bu ho a ye bone se onu do ba wi aso ma wale bi ne paul na wa wo ti akono wo mu die esese wale
1: wale ye
0: ya emi mami fa
1: amen
0: ye obu owa odu oba kura betumi adane nchem fie du kura onye oba no hwe oba bu owa odi bema bi beto nchem fie nu modumi eh eh onfa ho oba bu owa na manani kura ne bema so
1: sa
0: babu se onu sai nipa ne de eni tutufu obu owa urade na ne de ama won se won mo de om na nte sa me yanwale na wa wote nka se sesa wale de
1: so wale
0: o so wale to aso e
1: ozi na ejitu fo bi su ho no ma
0: nipa bi su ho a
1: oso yin ntin wa ye wo ho sa
0: obu ho a oso no heaven ntin wo mpɛ se be ma bia be ha no
1: sa
0: heaven ntin wo mpɛ se obɛ bia be de ade ebi ne port aso
1: ozi de obeti ma ji we no
0: ntin wa obeti mi age no enye nhye
1: ne by force
0: on for show hallelujah opa no wa wale o mpɛ so a me wale e wa urade nhyem na mom se wo ye wa dwe so wale na ko buruburu jaman dia e urade no obeti no nyo nyo nyo nyo nyo chaka wadi dinda
1: eje
0: nwa bie kwa to ama o se wuntumi sha ho so ndi ye di ade
1: wale
0: wale hallelujah
1: amen
0: aha to aso 19 no fa 19 no mami verse 19 wa kai ho
1: verse 19
0: aha
1: di wa jane onani
0: verse 19 no
1: aha
0: aha sa lo ka verse 19 ye di wa jane onani to aso
1: sa wa se di wa jane onani
0: aha
1: abrante ne ka che no se
0: na abrante ne ka che
1: be di anya so
0: me di anya
1: di na di na ka bi
0: di na ka bi o
1: yesu ne se
0: yesu se ne
1: se so pese konkwa mu a
0: so pese konkwa mu
1: koto de awo
0: koto de awo
1: fama ahiafo
0: no koto de awo nyina be ahiafo hallelujah
1: amen
0: ha cheke wradi din
1: amen
0: eti first corinthians 6:9
1: first corinthians 6:9
0: chapter 6 verse 9
1: na wo nimse wana wontre no
0: bible se wo nimse wo ma wo ntre no
1: enko nyankopon hindi mu
0: enko nyankopon che yana
1: ma wona da o
0: na ma wona da o
1: ajama mafu
0: o ajama mafu o
1: abosomsomfo
0: abosomsomfo
1: aware sayefo
0: hallelujah
1: amen
0: let us hear come on mosoma mosoma aware sayefo ka ho
1: yes
0: hallelujah
1: amen
0: colossians 3 na verse 5 for be catch no and colossians 5 verse 3 no so be catch no see ka abosomsomfo a enye kwaku firi num omo omuja omo yele num no omuja kru no omu nyina ya abosomsomfo je se kwaku firi num atise ayi antuanum adwamanfo nyina atise sa mlepem no ye be preach for adwamanmo ho we dey enye dwama mo ho asema ware sey ho asem ne yeka
1: sa
0: we sey omo mo ntin nyankopan mie no hanom
1: adwamafo
0: adwamafo
1: aware sey
0: aware sey yefo
1: sa
0: wa yire won pra okuru won pra me yire nkwan nya me yire suba nya me kuru num wi me num sa wa ye basabasa nkwa so ntin me ja no bible sey uko first corinthians 7 no a oso so ko wale na sey oni mpo no onyi ni a bible sey nya no
1: sa
0: no ono no ntia sey sey uno uko asolo oru susum bosum ji ono no bakwa babu sa ne de mane nko ka emi mame pa
1: amen
0: na wo ohun ate sa de be ya wo me ya ware sey ni
1: sa
0: hallelujah
1: amen
0: na babu so bi oba ware de ye ja no no oru so ade ade
1: sa wade
0: obi ja de yire na so so ko fa
1: sa wade
0: hallelujah
1: amen
0: abla ba ma no ana se wo ba no nko wale ya wa ya ware sey ye fo
1: sa
0: so obi ja de yire na ko wale foforo de a asa oba no aye free ade otumi wale be ma so saa ojan ne yire no ko wale foforo oba no tum nemom so mum ye no no we wale we wale na so ko wale a oba oni ni kru ntama tete na mu kuso obo ka sam no na ko fa bible say ri ade
1: wase wade e
0: wase ya wade e eti revelation chapter 2 21 to 22 no revelation chapter 2 21 to 22

0: tai ho na fi ato adwuma die ne so
1: ose
0: shaka urade din wase
1: na mama na bresse
0: onyakopo so ama bresse
1: oka firi na jama mumu
0: fasa tira mumu fasa tira
1: hwe medimeto mpaso
0: hallelujah
1: amen
0: bible no bone urade de ombeto mpaso judgment day no wahwe won wore sey yefofo hallelujah ade tie urade on pesa wari jaye beba ma fe bi ya no urade de nkwala na mu na wose otiti akran ma akran beye obesuno urade hallelujah etu ko progress 22 verse sha die ntira urade power le jaye no progress chapter 22 verse busha
1: chaba fa yan faso
0: etu wose ena ne eja no mu no mu kira bo fra kwan a onye dia na wari sey yeba mu mu be da kira kwala no kwan
1: da bi
0: etu hwe nkwala aye stubborn ni nyina wari jaye ne man kwala aye stubborn
1: sa
0: nkwala street children sa ba nyina fira wari jaye
1: sa
0: papa ndi mama ni jaye da mama su wo subi wo yemu aye nkwasi asu
1: so o jaye media
0: wono oba ni jaye
1: nkwala no so ene me hwe
0: yakopo be show rough hallelujah
1: amen
0: oba ni jaye wa mane nkwa ni baabi nkwala ni yewu dia
1: yewu dia
0: urade be shira wo papa sa brandie wo yire jaye wo na okọ na wa fa wo mana wo hwe won shanka wo papa
1: amen
0: wose kira bo fra kwa ya won fa so
1: na so onyini a
0: onyini a
1: won fire ho
0: ene abatan ene batan bo ho a obe ho ne ba osole no onum no obeba na nkwala ni nyina da
1: sa
0: ye ne tam ye de hwe nkwala ma nkwala ye stubborn
1: sa
0: chaka urade din
1: amen
0: ate eti oba ene ba ma kira bo fra kwa ya won fa so
1: na so onyini a
0: onyini a
1: won fire ho
0: ene o kristo hwe okje first peter ne ma chapter 3 verse 1 to 6 ne ye fa nkwala ne bia ne mato aso
1: sa petro medika ne nyansa o se oyire no mo brapa
0: bible se eyire no mo brapa
1: na sala na mo oyire no
0: sa na no mo oyire no
1: mo mra mo asema mo
0: hallelujah
1: amen
0: awurade mpa ware se jo se eyire no mo mra mo asema mo amukunu no sa

0: ne dane wo nyansafo a wankasa woni badi o wani
1: no se ye ne na
0: wrewo o se ye papa no ma nwe omo wo ye hwe ne omo dia wale dodo e wo ma 24 ne 28 omo tu ye guye no o se ena omo ho kire omo pa because omo hwe na ye ye tumi abua won
1: omo ye mabo
0: me nya me ma na so bi ni ho
1: yes
0: ano na ma mesue nya se e wo se me so me ma no de
1: hwe wo omo
0: hwe won hallelujah
1: to aso ba nyansafo ma de na oba kwase ye ne na wrewo
0: na oba kwase ade tambia you know sembi chapter 20 Proverbs chapter 29 verse 15 to the paper obitum di abanoma ekọ wi makwan maye anoma no akra ne de anya obenji na asori a odini pupupu tie tie asembi o Proverbs chapter 29 verse 15
1: abani enim ka manyansa
0: abro sey abani enim ka emanyansa nti akra wo jimi ahwe no
1: yes
0: abani enim ka
1: emanyansa
0: to aso
1: na bofra watu no sraha no
0: abofra yato no sraha
1: oguni na nim asa
0: nkwala ni bobe yato wo sraha
1: pehwi
0: ye ntia won ena ne ye jati baabi hallelujah me me akosu amansa de me ba we de wo ba ha ya ne ni agro
1: eh
0: hallelujah onu ni ndi agro obese so nkwasi anyina gu anim ase bata ni jimi ya wajimi wo ba wa wo no utum bie wa no kase obi ba ho amane ni ni agro na kra no obeji na tama yedi ade agu na nim ase wa ma me yura ho ama wo papa papa papa wa ma me yura ho ama wo papa papa papa wo si akola ye to no sraha no
1: oma
0: ne na enim gua ade ade
1: gua
0: se oso utok akra sa na wantete no a wo ne wadamfo nam ene waka kire wo wadamfo no se wo ye kwahia afi na wo na wo jina we wani matwasi aso kobo ba no aso wa fele shege urade din verse 17 ne sesei
1: tretena wo ba
0: anti bible sei ne sa ni nti no wo ye ba tan a tretena wo ba
1: na
0: wa mo ade
1: wa
0: mo mo hwe wa mo mama mo ko school an kese no ene ya besifie atoka sama wa wa mo le last hwe wa mo so mo wa mo wa ma hwe wa mo ma no hwe sofa ye sofa ende o se nkofo so a wa mo hwe wa mo ma no wa mo nyini nchew hallelujah o sha kura na akura de ye se o be hwe na na ma me na wu na papa na wu na de on hwe ne ma no Awurade mane tenase. Hallelujah. Enyini che. Because nkwala ne sofa, odo onye obema ho. Oni bi, obedan. Etu ye ba taya utie mi na. Na sa wale sey aba wadwunu ma. Hwe ye papa papa papa papa. Enkwala ne awurade de ne ma wonti. Ano wose se enya wukunu, enya wiyere. 17 no, wakan ho.
1: Tenetene oba.
0: Tenetene oba.
1: Wa hume.
0: Na wa ma wa ade ade.
1: Wa
0: hume.
1: Na wa ma wo kra ani ka.
0: Na wa ma wo kra ade ade.
1: Ani ka.
0: Ani ka. Proverbs chapter 23 verse 13 to 14. Proverbs chapter 23 13 to 14.
1: Wose.
0: Aha.
1: Emfa atenatene nkame abofra.
0: Ti Bible say, emfa atenatene me nkame abofra.
1: Na wo di abahwe no a.
0: Na wo di abahwe akora.
1: Ongu.
0: Ongu. Aha.
1: So di abahwe no a.
0: Na wo di abahwe na.
1: Wo ba je ne kra fira sama.
0: Wo ba je ne kra ade ade.
1: Efira sama
0: ndo. Hallelujah.
1: Amen.
0: Solomon David ibewu no friend ba Solomon no otu ne for Chronicles wo. Wo se me ba me ko sura urade unyankopon. Hwe na kwa so ye na nte urade akwam na urade unyankopon ade ade e hira wo. E na ba tan sen. E na ye bie ya no. E te ye sura unyankopon. Hallelujah.
1: Amen. Emfa tena tena nkame
0: abofra. Bible say emfa tena tena nkame abofra.
1: Na wo di abahwe
0: na. Na wo di abahwe na. Ene international school bebre ye yi e ma afirim.
1: Ye ja bo.
0: Hallelujah. Mm. Because teacher ninu kwahwe akora no a. De mame ne papa ne baba be ye no. Eti akwara ne sey a, ene wa ne sey wo sey wo school. Akwara ne so omumle bebere omunye omudi ni wo school mo. Eti se teacher ni na ntia wo ba no a, na che sey no anu no. Eti wo sey akora ye to no sraha no.
1: Ogun o mame ye ni mase.
0: Hallelujah.
1: Amen.
0: To aso e.
1: Wo sey na sey wo di abahwe no.
0: Na Bible so di abahwe na.
1: Ongu,
0: ongu. Wo di abahwe na.
1: Na
0: ene wa sey na wo di akora ne kra fira samando. Ene ba bebere nshu. Anu bebere. Ebi nma ko ya akonyesafo awu bi kro no tuon na prison hallelujah to aso e
1: wo se meba
0: aha
1: se wakoma hunu nyansa
0: o se me se wakoma hunu
1: makoma beto me ya
0: koma beto
1: so meni beji
0: manso meni beji
1: na bepe no
0: na ho be
1: se wano e ka de tene
0: o ba pa jina pa jani no wo ke nyankopo asem
1: sa
0: o ba jina ya fa ne sai eye mp no jina parliament na wo kasa o hunu sai hallelujah
1: amen
0: mami bi ka cha bo se sofo se me mansia mawo won no akemum ye no kura te se wo a akameda akameda ibia ye wi no mfo me kuro na me wo nkwala na na ojai me eti menya ba ma bia ma ntre me ba no sabre no so na me ma no wo age bi mu a sabre no enye ena ene tete because abema

didi ba na yesu bi sa won se mo didi se metumi aye wehi amu bua ne se ani owure ye didi o se wo betumi aye

bia okasa ma de nya yidi na no pozo chiri so na enframa ni chu na sia foni no ti pimpem babari ma no sori ya no okasa ma de nya yipo o peja na nsa no ka chiro kwaso chi se daba bia wuda yeko isa se tu ni na diwo ya yo se bia bra bo bia wo ni padua wo wase tina mu no bari ma bi wo hase obekasa obekasa obekasa na so kasa e po so che wo abra bo mu e ye ko sa bari ma yi ana me chulo hunmi woni men to da ni di kan ya yo se bia

na barima we pa wa brabo mo adane ni omali asa sa wa brabo irarate ibedo ah maho kwai no medi hin wo fidi ani maho kwai no medi hin wo atwuma ni wo ka na wo chimu maho kwai barima on control si anama wo asa barima we pa wa brabo mo.